0: ni pe kin ya odo omokunrin yi kin se lo kin so pe mo dariji kin se dariji ni to talking famora kin wa se adura fun mo ba ya be ni role ojo na lohun mo ba omokunrin yi o ti ru kegun gbogbo awon mechanic re yoku ngba ise ohun joko bo se ri mi lo ko inu edun o fo dide boda mi tell tell o di mo mi mo di mo o do bale oni e dariji mi gbogbo nkan ti mo se fun yin e dariji mi mo fa dide mo di mo mo sude sinu aye re mo si so tokotokon pe mo dariji o lati ojo na gbogbo nkan bere si ni dara fun omokunrin yi mo anikin to pada lo wo ni ose keji nigba ti ma pada debe ni ose keji won ni bi to mo kun yin tin sise lowo ni aiso kekere kan ti kan o si gba ibe o jase laye o lo sode orun nkan kan wa of course mi wi pe ti mi o ba dari jomo kunrin lojo kini ana bawo ni aye temi gangun o ba se ri mba ma dara mi lebi pe o se se ko je pe ai dari jomo yi lo je ko mo yi o lo baba mi ati iya mi aburo mi ati egbon mi e je ka ko bi a se n dari jini won se oju opo sile loni e ba mi dariji eyan kan ninu aye yin talent to se yin te ti leri pe ni dariji talent yin se te fe toro dariji e pe mi ke so ni tagbangba nitori pe ba se soro lowo yi awon kan ti kuro ninu aye yi nigba ti le o ba su awon kan tu kuro ninu aye yi nigba ta ba to fun ri ola awon kan kuro ninu aye yi sugbon ke to kuro ninu aye yi je n dariji awon ton se yin bibeli ni san kankan fun mi o ni to ba ko owo ore wa to fe si ore nile ijosin o ni ko to gbede waju ohun o ni ko lo foriji eni ti o se o ko si ri pe alaafia ijoba laarin iwa teniyen o ni nigba na gbogbo nkan to ba fe se femi eledumare wa se fun mi won se ojo opo sile fun yin o 070 022 551037 070 022 551037 ta le se te fe ko dariji yin eyan so lori afefe te ba ti so o wa dariji yin o ko dariji yin o olohun mo pe ti toro idariji hello somebody e kole e ba yin lo le dada e se mo dupe
1: e kole sir o ko mi ni Mr. Abiola
0: lati bo
1: lati lu abeokuta
0: adugbo wo
1: mo ko ni
0: ta le se ta lo se yin ta le fe dariji ta le fe ko dariji yin
1: awon ti mo ti ba nse ni o
0: e so sori afefe
1: awon mo mi Lucas mo ti se awon je ya Lucas mo ba nse ni so ise yen ko sa ko bo si dada
0: You
1: know one day.
0: So lori afefe pe mommy Lucas mo be yin e dariji mo se yin nkan bayi mo se ko si da mo fe ke dariji mi ti mommy Lucas ba dariji yin dede ti o ba dariji yin dede so mo fe ke mo pe tori pe ti so ni ta gbagba egberun lona egberun awon eyan ni won gbo yin ninu afefe olorun ti dariji yin sir oya
1: aye sir amiye sir
0: aha oya jewo
1: mo mi Lucas e ma binu mo se yin mo ba yin sise ise yen ko je to dede mo de e de pe ni mi de ayi wa ti ti ti ti so won ti mo se fun yin e ma binu
0: ta lo se yin na gangan te yin gan dis na kan yin te tu sile latojo yi
1: ani ti mo se
0: e to se yin eyan kan se yin te dariji e ronu re na e dari je niyan oya
1: mo dari je niyan be mo dari je niyan
0: ta le niyan
1: afesona le ni
0: afesona yin
1: yen
0: o se yin
1: be mo dari je mo dari je
0: e ti dari je be se so yen emi orun ti tu afesona yin sile be si ni iya Lucas na ti tu eyin na sile o se se ki ya Lucas o gbo ki won o pe yin kan so pa awon ti dariji yin

0: gan ti mo ba dari yin eko ti mo ko ise iwadi ti mo mo ati oro bibeli ti mo diro mo o je ki mo pe orun ti dari yin sir to ba je pe en face kankan ni e wo nkan to ma bere si nsele ninu aye yin lati akoko yi lo e ri yi pada te ba wa ri yi pada o sese ke pe mi nigba ti ma seto ke so fun mi yi pada te ri nitori pe e o tiju e bo sita gbangba e so wi pe eyan kan seyin e dari je ni yen eyin se eyan kan eniyan e si toro idariji lowo e o pari
1: esi sir
0: mo dupe ah esunkun